Bible say, a kwan bi wo wa e tene wo ni pae ni so. Na awiye no e yo wo akwan. Odofo, ende mi bi se wo se kwan ba na wonam so. E kwan na wonam so na e tene anaza e tene. Bible say, all man so kwan ma biom nemo ba ni sa arena dey.

0: ohene Nebuchadnezzar nehema ebo modne ba se Israel hene yade o yale die amen kono men ko hwe ni bi owo no ba ya o sie no sie no fie
1: eno na
0: sie no fie sie no hol ho
1: na wo hu ajapade
0: ne oni die ko ni ko e ko che chire ni nyankopo na ya ma no ba bia
1: abra obe fie no obeto na hu nyade nyina
0: enje ko che chire ni ntukuru nyina ma ohima no hu se e nyankopo no shira na mu sika sika pa na mu die sisi mu die dwira mwezi na twa bi ene so hima iko ye no
1: oh
0: ono suko ko bo na bukat niza man ye na hwana ne ho din chine na bukat niza ono na ewi ase nyina hene indi wako bo na trump wa man ye se oil wo gana na se oil na busua do na trump be bo modin ape mpepe se ne gana fo abeku o ku wi ese po se me mama su ndwi no te ho o ti wo nyina na otwi ko it in a book at neither young lies, eh?
1: Yes,
0: is I my disica a drum won't hunt you
1: know?
0: Of 5 minutes, I net the any group we make up for your mudom.
1: A
0: pine or wine
1: at
0: Odi funu babe catch ro hin ni se. Na ohima no be no fine o ka odi ne kwe. Ozi mi chire ni Yakobo no ni munya ma odi a she nyina. Be bia mi manu kwe mi manu hu na sika ho do a wo nyina bibibia. Ozi wa ya die pa eli mi chire bi. O man ye be fani no mu. Na die wo nyina e be sesade akwa. Maybe bosun tenti a mi kuni ni tenti ni tieti e nyina ne se. Debia ubia ubia babi pirichi e bia de jai boni ye. E ni cheri bi na che se ye Yesu oba. E ni cheri bi na jin kwa ne ba. E ni cheri bi na bia se ne be se. E ni cheri bi na ukwa kubu aten. Ubia wosen yo baba kane dia. Na se no ba bi ne ho eyi ya memti ase ne se. Abe mpani sikwane abe ni sikwane entia. Chinchina ise nka yenye ne yeye se de ebe ya ibinya asunwe binya tena bia pa ewo dan kwa ma yiwechi no. Abe ni sikwane entia chinchina yintimi nye ne yeye no. Masa ntintini nina nabiye ni hewu. Yebe ni isi kwa nepa.

eninti amana ko etse nsori abetiti ubia wa sunday ni ma open okure no ina no ati no se saneti amesume ku mate ngome ku di nokure no ko o sha se di odi nokure ne ko enzo kwa ku du jina pe mbisi pe no no so kwa no wa se na ko daneti se ni baby ano wo face na akosi ko no jina kwanti a Yes, sir. That's all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, DVD ohini DVD bo modern timi ye boni akesi nanso odifu ni tan bo modern ku yi na tan DVD kai ye no unu ni ho sisa na na ye owu ni ndie owu mi suba na owu mi na pon hu se wa sisa na ho asotwen bi wo ho dia ne nsa kan ye dia nanso nyankopon je no tum What's the sign? What's the sign? The punishment in the end, they will go and they will be back.

ẹni ti sọ yẹ bọ ni na mi kan aye no obi nti ase se ma kan se ṣugbọn na owo mu abontini no obi ejai ama wa sana dane no ho abefa ni enye kura wa sori fie na nka yen hwa die ba ko se obi wa sori fie na se onu no me kan cho se osi wa bokro no wa ko bo adwamane we di tro eni nti wa sori fie won tunu fo anka se onse san firi ho ni mu mo se sa na tie dia ma tu asene nti wo tunu asene se ma no ma nu ni juma bia wo asafunum nemu ni okofa anu babo ntini no ono no wabo ntini no okofa anu suba na wo nu ni e woka ho asemi udi bi udi tu bi asene no onu kitabi wabo ntini dada no wakofa ndi na baso no mra met na so de fie na wi de odi na chebron saminsa ona bronza men kokunshi na so tin survive wa on sanemra

0: niko vudin kura na ire ne nin kuwa bi nan su abe kuyi ni ire kuma rahe ya nani dinachi ya ono hofe fanti ya nani dinachi ya wabi jana wadino kuyi ni ire fwe ni papa mboso msi ipa ano fwe no di sheni kutukumu ena sa udini kuna chibeko na ba mfidi kwa nsobeo bewe ya ni ba peja nimbo sonu ba akundi yeko na ba ino sumbu sumu na nsu udini okurema yefe jikopo odi mrano tu usadi yese uti jikopo no kwa nchile nise jikopo ui sisi weni ya jina woje fia woko woko woje fia na nena woko wewe ya menyame amapa miku mfumi nabi ya wii isi ho mfili fia si padi ya hile fili ha jikopo diye mfuse ni hile na wye u
1: na wuhuwe japadiye ni mudro sene na puo dinsi tiendi
0: bebo sa chififi biya anyama nibi nhu
1: yenu obetona unya diye nina otodye uwe nina
0: rahe nkwa tinini wa so wa obuli nsa nti chinchina a won sori na wo sori na hu asei sori me hwe chinchina rahe an sori de mabu minsa ono so no no edeni ma no betuzu ba kunde ya kese pa nya kase wa yi sisi pe ni chese adenu janu di janu man nya ni oye nti rahe wiya ni papa nya me nti wo so ti aso ndeni ho unji ni se wo tu bia se ni so wae rahel wo wi abosum anasa wo yi kan so wo tu bia se ni so wo yi kan so wa fa asade o ka se Joshua ne Israel fo no be nan ho no be kan bo ni fo ase ni na yi kan ono nkan bia na na o kan bi
2: Bible say a kwan bi wa a tini wo ni pan so na awiye no ayo wu atan order for and let me be so say kwan ba na wonam so e kwan na
0: wonam master school master won ye there abe musu
2: so kwan ma bi o le mo ba na sa awi na de
0: sana venisa na kenda na kwa me
2: and let do ya ma fa de
0: e na ma ajwa e na mo papa ra se ko and I'm over like my you honey Asare Isaac Asare Junior Even Asare and I'm Amna Asare na Beta Asare Nana Ebu Asare Solomon Asare Ku Asare Asare Asare family nina muwa manguase Asare mohon ye die Ifod Ifod ufrem sofo if only you if a woman took us over here man took a fool in a de papa say asida passe and a adum passe and a ruda passe and a mama passe abednego passe philippe passe jennifer passe family in a model so I added be makumakumi 72 Baba family is me is boko ni. Eduane no bo modern chichi wono, wan chichi eduane na. Ne me ba inspection. Ni nyame bo me ba inspection na baba hwe. Me ti won ka chere me baba hwe de ekoso wo ho. Ntisa me hu nyama yie.

0: chairman
1: of Sakra
0: 50 akoko sire mienu kusua ba 30 nso be nyaduane kama
1: yes
0: akoko sire ba koda
1: so bia so wow
0: we are such a wadi
1: wow
0: aha wunya no ba bia ati sa depa
1: asuye wow wow wow dia no bia bikita sika akrobit ni dia ba beto ansana wadi ne dua na se wo fonu kipo na dia be nya so na odi abrewa na sika fonu
0: okay
1: bichi bichi na baba place wonder na to
0: school kakra na michi kakra na na manye idu kwada ye wan sise nje
1: order for make
0: kakra for rare kakra
1: yeah
0: by nkola ni bi de omo kan se chicha fon so major list no nje idu a park do do omo pe no omo no be frame me
1: well
0: ni dwane na ede
1: odi akomo omo
0: omo nshada mba me me ho school school no de we si amimi nyae no no
1: yes
0: ha ebi a park do do be 30 40 omaje me normal nti omo fla na ida koma nti de ontumi me schools no onse mba ha nche nye bebre na mitumi koye
1: no kware
0: nti de mentumi ankono no wo ba ho a se do sike kra obi a no
1: u
0: benya wo so no wo de ni ase a chawade
1: wow
0: unya ne bebia ti sa de passe

0: come from a yo. Adia. Nani opongo no
1: said ya wakano
0: said ya wakano
1: na yesama yudeni Mordekai
0: na yesama why
1: yudeni
0: yudeni
1: Mordekai
0: Mordekai
1: wote ohene pongo aponkesi mu no
2: ha ohene pa asebe ba makai
0: sa sana wakana na wani sai ro me se oyine ho bompa ya betani o
1: betani
0: owo ni betani akodi asusama asu o Yariyari bateni akodi osheshama osu. Ekari bateni akodi osheshama osu. Fiyasidari bateni akodi osheshama osu. Hema keni nyesa nsedoni mseye yonwa. Nechi obye niho. Okasawye ya. No, hini kache nse hema ikaho.
1: Ye wakano.
0: Ye wakano.
1: Kofata adie ni opongo.
0: Kofata adie ni opongo.
1: Sedye wakano.
0: Na sedye wakano.
1: Na yesa ama yude ni modikaya.
0: Yude ni modikaya.
1: Oti ohine. Pun kesi
0: mu. Ati ohere pun kesi mu.
1: Nyadi e wakano.
0: Nyadi e wakano. Enyaba kukura mu. Enyaba kukura mfiri mu. Mi bisa. Dia na hema. Adi ya modika eno. Na ohere ni mini na. Na ohere ni. Na ohere nte. Na wate. Na nti na yano biya kasa penyini diye mate. Mante. Wahu. Esu wabune mye kususo mhunu ye. O kensa wa. Wode bababa waso. Hemai kaho yantam na dia wakana enyi emu bi mfiri mu ko yesa dia ne ma yudani
3: eti biri biwa esusuna sida aman sai mon kan chiwe biu biri biwa esusuni
1: Mordekai na hemai mfata dia no ne opongo no
0: Na ye ye but bakubi or ma de wasam kono so a ohun tawda
1: hon tawda
0: sadi pano why it say oprukusu electric fish no
1: belletry fire is here
0: oba kina odi da oba kina atoko ko so de na sabe ya oba so ni mu no
1: eni asem
0: no sabe ya be fa no no eno ni asem no ti bible say o kawi ya nyankopon na ohene so ka kire ni se ko yesa ade no e ma yudani Mordekai
1: no wa de she Mordekai
0: no wa de
1: na opongo
0: o bi atade she Mordekai he
1: uno abonten no
0: so ei na sa
1: ba idi na nim se
0: empa ye ni abara botene ni kenya ne ho e wa suru afi bible say he ma ino a me bi so ne no hene pena ni die no ani die na adane afi onu mo na
1: o
0: pai ma pa ma no obi nya kese nsere no enti onu mo mfa atare no ense Mordekai wa bada na kwa

0: kire me se
1: somebody kaya wa free as here
0: somebody kaya wa free as here wo hwe as we na mi
1: da fo fo mu
0: so you da fo as me se sa wo ye mpae ba fo a wo ntimi wo sa wo da urade a wo ntimi wo so wo sura urade a wo ntimi wo
1: yes
0: o se se wo ye you da ni a wo ntimi no
1: ntimi no nambum
0: nambum
1: ase na obehwe
0: nanim ase na obehwe nanim
1: ose na woni no daso kasa no
0: na woni ni daso e kasa no
1: ohene piafo no ba befa he man
0: ohene piafo no befa he man
1: ne ko e pon a esther ato no
0: e de ne ko e pon a esther ato no ase
1: be another
0: be o bia woni ma bi ase e wa hinfie
1: penifo
0: na ohene yiri e top no na akonto anu nso so ase no we are special guest wani mu agu ase enye yo won ka wa ase no nye yo ya sa da fa de won ko
1: le ndi eni nguase to eni nguase so ifire ni nguase ba akuma na ye ko ba akuma
0: na ye be fa na de ko akonto anu ase na o moti wonu ma akonto anu e ko so no o sa ni ana de se nka o de cha pa ni koto jebuo e fa ohima esta so na ne ne ye de ye no kra sa mo hine san suspect ni se onya ne yire kra ba sa ji na fini ni sam enti obesio ofe bi na sua sa se e fa
1: no odesie ji ne ho enti
0: e ho ha ba ni na tan no ene ye ma ne bi o me se wo wu ti bone wo ji ni bone ti obi wo suma bone ko amanfo so ro e ta de mpafin be siu no na e hu de oto bu otwa asu ofra and bafin yan su dia ye bisasa wan na eto ya o ba kasa na mi a o betimi asan wuti na mpafin ni si a wonfe ne so sawa ba na e be hu dia o twi ni nsam se o to bu atwa sa su wo mi o bu wa no ma na o mo san tin se ah he ma yi a se se dia ne tenten ya basafa aduo mu 50 years
1: and so ohinate
0: ohinate ah where na gina say or ko didu mi na wa be bo modikai asenium na wa say no na 50 years dia ye bia si ho wo wa tiritiri kura ba mo say ni pada say ni bi te dia so awia si na o mu na ma na atwa ni wo
1: obi ya be hu
0: obi ya be hu